0: ntokuni himinda unilulaka e programa ila ulilovani halu toplele ya masumara room okulumua otompa makeya ni ototoshera uwirani toplele ki masuala mu studio mu neri ni aprosore Rafael José Gaspar aprosore
1: hoshe asante welukuluku ela wi otene mumphanyane yanyu mthwathwaka ilukuluku sothene kinona uyi programa ola onna nisivela othene kosheleliwa
0: mhm aprosore masuti ala ni wanahu arama sheshe
1: mhm
0: ipachireka haka ni varavare ki ukulumuwa
1: ukulumuwa
0: nirwa kansato
1: ukulumuwa uvare mteko munchipale
0: mhm
1: yolo vare mteko munchipale anaphanyene ukulumuwa
0: mhm
1: anaphanyene ya otomwa Hey, koto mwa lo bwana.
0: Lo
1: kuweyo ye. Kote potomwa. Okota. Kote pokota.
0: Uthu otomwe okota.
1: Okoto kulumwa yo. Bale ikuruso thene yeso khuruwa. Ki ya uthe kuruwa bale yo ira apa heremte kolole. Tone

0: Onta lupana ko te pa okota.
1: E kuruso tene so olova.
0: So olova. Na ke lo holo nto ni mphenya hero ka okokonyowa.
1: Okokonyowa.
0: Okokonyowa. O pesha ka seya. E prafuso so tene so huleya. Ki a otho ikuruva bawo. Na ke lo holo iwo nto ni mphenya hui woche wechera.
1: Wocheya.
0: Makuwa ilani wocheya. Woteno wo nuluma mwaha wokulumua wocheya.
1: Oterea.
0: Oye kala nanteta kala nwa. Oterea iyo. Okulumua.
1: Level.
0: Kinochela wemela. Ya waka atu ii. Kono tere ya iwa ane kaswe la hui ata ata kino wa akela. Okulumuwa iwo.
1: Toni yaka ntumata prili lunsuna. Okala otomwa.
0: Otomwa.
1: Okota.
0: Ya.
1: Woche ya.
0: Ya.
1: Oko konyowa.
0: Emakuwa.
1: Otere ya.
0: Omakuwa.
1: Ituna kuhima okulumuwa.
0: Okulumuwa. Wotene okulumuwa.
1: Ahe.
0: Mas enwiha okulumuwa vada wa sotene yo.
1: Ahe.
0: Yela yoma liho tere ya lela.
1: Ahe.
0: Inkula atina akula singano otene.
1: Mutu ibelele bari chamitu suhi
0: na hiyo. Unkala unto nyekete.
1: Wakina unirwe ya suwa na kandere kopa paka noki kulumuli.
0: Noki kulumuli.
1: Noki ntaka
0: noki noki za haoresi. Motene munulu mwa hao kulumuwa.
1: Apu sore. Ano otopa akanera otompa.
0: Otopa.
1: Otopa. Akila akini nira.
0: Otomba.
1: Otomba.
0: Olipu ako la kumvara nene seni wotomba.
1: Wotomba.
0: Wolova.
1: Ahe.
0: Mwela aparuwa mwapala mwole anapuwa ha. Poke kununu ikuru.
1: Ikuru sote.
0: Surowa.
1: Mwopi ako la kumvara nene seni.
0: Kumvara nene seni. Wokitombe la mwena popele mkina.
1: Ahe.
0: Maishimela hiya. Mwrungwe mwoda heni yela.
1: Ahe.
0: Mwono vara hautomba.
1: Yovolola.
0: Sote ne unitana utopa. Shimele uvululela. Ne mpangi muda heni.
1: Yoholuwa.
0: Uluwa. Nene senda. Nye efish kakela kimwela kwanula kaha mduku na kaninkelo tai. Yoholuwa. Mpirola uholuwa.
1: Mutuntu orunyovari hamdekoli.
0: Na hima huli. Ono na unto dovo. Ya roka nduku ni kaniruwa ni ikuro.
1: Kahini ya kalishima ya karakata.
0: Ya, eshima nto ya karakata nto tinkala nto olova. Shimela.
1: Uhitwa.
0: Shimela kamu itwinye. Shimela muolovi ha. Shimela yotomba.
1: Ano nto wakalani uvare shisha. Unirwa nto otomba.
0: Otomba.
1: Wala otopa.
0: Ninkela huu.
1: Onolikana.
0: Olova.
1: Olova.
0: Ya.
1: Ovolola.
0: Shimela ovolola.
1: Wolowa.
0: Wolowa.
1: Ohitwa.
0: Ohitwa etuilela. Yotene. Nakala mpira yole. Ahanu waneno hitwa iwe. Nakalo lipo yole mumbole. Wahape iwe nene sene.
1: Kawintola.
0: Kawintola. Divalento nlova awe.
1: Oni mwonji nlovara mpira
0: yole. So tene se nkala utapanuroa. Porque heni. Nakala nopansua. Nopasansua. Unotomba. Unovolola.
1: Makuwa ni ntuapuru sore oni hiliwa makeya.
0: Makeya. Ewani. Makale luahu. Munuwe luahu.
1: Farinya para oferta de spirit.
0: Makale luahu. Woteni yali aruka utotanu ntandu wa makeya. Sini waka mirusi ntandu wa makeya. Mimu makeya ni munto. Nera huwadha unto mwahawa torova. Eti yele neru wa nto toro toro toro toro toro toro toro toro toro. Ya kushiwa kanto toro toro toro.
1: Metu ila yitani waka trova wa mhao uwele njipu.
0: Nakani wakani. Kuipangaka mwamu yako. Neru wa nto torova.
1: Torovoya.
0: Unomisu wa bakani wakani. Nanka.
1: Nanka.
0: Mwaha mela ala antiti waya vale. Ula akalaka mwamu yako churu. Neru wa akale ya mhila nanka.
1: Nanka. Ulalika lila wuna akale ya mhila
0: makea. Makea. Nanka. Anto kunulu mahu vale mwaha ntukutune. Ninkushiwa ntukutune ni helu waka vale nto. Neru wa anto nanka.
1: Nanka.
0: Mwaha wa nanka. Mwaha wa ikataka iye. Vanto kandu ukutuliwe ikataka iye. Ninkushiwa seyo. Vanto yeru waka makea. Mapangelo itwiye tineru anto makea. Mapangelo ale mulumelo ale makalelo ale yothenele tine tshano anto makea
1: masha khala to mwitana ola ngireka Nantura.
0: Nantura.
1: Uh-huh.
0: Epepa yotela.
1: Uh-huh.
0: Etura. Kere eri yotela.
1: Uh-huh.
0: Hele ntutu nkushiwa ntu. Ulika nyihiwa ntu. Wera.
1: Epepe li
0: niture. Niture.
1: Nantura.
0: Nantura. Ye yeroka nantura. Mwahawa ashina mwane.
1: Uh-huh.
0: Ashina mwane itu ikine hisuweleke. Masina ashtoku ene.
1: Uh-huh.
0: Ya wani mwereka nantura ashtoku ene ala suwela wera nikuhela makea.
1: Nikuhela
0: nikuhela nanka.
1: Uh-huh.
0: Kaneru ankaro na hile nanka mnimu atutusha na mwani.
1: Uh-huh.
0: Ya unto ashtoku ene nitu ya kala vavale nitu. Wii ulume masu ahinsuwela na mwani ni amalapo.
1: Uh-huh. Akile uhi wera ulume nera tu epepa.
0: Mwaka makea yo uo nitu.
1: Uh-huh.
0: Seo sote ene yo sintali hila wa makea.
1: Uh-huh. Mana ya torova.
0: Torova.
1: Nanka.
0: Nanka.
1: Nantura.
0: Nantura.
1: Ni epepa. So teni ya sintoni hira makea.
0: Makea.
1: Ahe.
0: Asante.
1: Kahini apursore ototo shira. Mepirikisi soldari.
0: Ototo shira.
1: Ahe. Ototo shira.
0: Ya, epasua akela yo pasua.
1: Ahe.
0: Mruwe na toto shira.
1: Mruwe na toto shira.
0: Epa, katana akela yo hintea.
1: Ahe.
0: Mruwe na toto shira.
1: Ahe.
0: Majina ave yaka dadao. Mm-hmm. Ni kila hui, na nyomi hele.
1: Mm-hmm. Na hilo na kula, upasi ya
0: maa. Mroe na mnyomi hele. Sinto kwa alipa yale animtumi hasukale.
1: Mm-hmm.
0: Yale anamhula sukole wakani ni wahu,
1: mm-hmm.
0: enamvukula. Inakusha moro, enamnyomi
1: hela.
0: Sukole, ekatana kinyomi heliwa.
1: Hmm.
0: Emwela ototo sheriwa.
1: Uh-huh.
0: Majise ya sote henesi nkala sapalashtiku ya iya. So, uh-huh. so menda menda ya iya.
1: Uh-huh.
0: Kiso ntunela nanyo mihere.
1: Masiba kuili rimota mota. Akile nira onyamihera.
0: Onyamihera.
1: Akile nira onyomihera.
0: Onyamihera. Onyomihera.
1: Moha
0: Uluma omuha muha yuo. Mroe na nyamihere. Mroe na nyomihere. Ole onera mroe na nyomihere. Una kila mpaka wewe oyuma niwe iwe.
1: Mm-hmm.
0: Na kale welo nela nanyamihere. Mm-hmm. Una kila wewe mpaka oyuma niwe. Mm-hmm. Maisote ne yo sintunia otalihera wii ototo shera.
1: Ema
0: kueyo yeyo.
1: Akini niru wa onyampihera.
0: Onyampihera.
1: Mm-hmm.
0: Ema kuwa.
1: Mm-hmm.
0: Sote ne yo onyamihera.
1: Mm-hmm.
0: Onyamiha. Mm-hmm. Onyampihera. Mm-hmm. Ema kueyo sote ne yo.
1: Akini niru wa onyihera purusore.
0: Unyihera.
1: Ayo.
0: Unyihera. Ukusha twile.
1: Yona muwele.
0: Yona muwele.
1: Mm-hmm.
0: Kukila kantu. Ototo shela vavali. Toi. Mm-hmm. Ikunyihera mvina akola.
1: Mm-hmm.
0: Kunyihera yuma akela.
1: Mm-hmm.
0: Ntaro ya kinyihere.
1: Uh-huh.
0: Sote ne makuweyo.
1: Unulike na tuya huwa ya kalavajiparani huu.
0: Wavuki wa ntumuripole. Vavali ntu wavuki wa kamuripole. Atuwa nita kusha ntanyo mihereyo. Ntanyi here tuyeyo.
1: Nivaka
0: nunotepa ntanyi here vavao. Mvito ni muni nikala nilipeke. Mwote mwene muni itana onyihera.
1: Ama kuwa kini nila ntu osamihera.
0: Osamihera. Osamihera. Yote ne makuwa. Mroe na samihere yuma hile. Katana hiyo ntasamihere vavao. So tene ni itana unyamihera. Osamihera. Unyihera. So tene yo sintuna otalihera. Vava nuluma hui ototo shela. Erimali mawe.
1: Ototo shela. Onolika na wera onyamihera.
0: Emakua.
1: Onolika na onyomihera.
0: Emakua.
1: Onolika na onyampihera.
0: Uluma.
1: Onolika na onyihera. Onolika na osamihera.
0: Osamihera. So tene ntaliaka etuimu ha ototo shera.

Anshaya ni mtamade munduku ni wiyoho anibahi ukumi wopo herera ni nabari hemite kumosana sene. Baba anshaya ni tamale ni bekele wi anibahi kuru sore herela. So kule asha wi nabari hemite ku. Neta la 5 horas ni 56 minutos. Emare ya 6 horas e jornalia ushishe.

0: bata kariba ono teno non che mariba ni ngani sieto sia pachiao che marin karibuni ni ngani sieto sieba chiao achalo ngwa chinjeto poko pika na kwa mwane kwa yosu pia ikuya bonia.
1: Ndai janga nisietu. Ngani siya kule kanga na le kanga na.

Miasa. On vela, jamaichun di tu, tok pachalanika, ni sanchiwodiki, si simenes in di, sakfika, ni kujalapangalisa, no di anja, tukunsi do maput, zanyanguino, ya, disasesorish, ni po, ya, pa, tikwende kela, ni kani sina sanchinyanja. Chupa, no di tu, zakupita 7 minutos, pambupa, disasesorish.

0: kala tayari kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira nchimwechi?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwe ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonse. Ose tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisufuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumamvacha chokololo wala.

0: Mwani, vanila ya mahiku miloko milini matani meli amweri wa goshe yaka ya 2026. Nohorwa, Maria Fazenda ni Adolfo Sadiki wa mkumanilo waihabare. Olelo va, ni hala wiwihana uwira. Ashina mwane anipaha 44 mil. Aoya riwaru piera yaka miloko mitano. Ay distritu yo mkuburi o provincia ya Wampula. Enhala upwaniheri wa evasina ya owanano ereta ya na msupisupi. Odishitu yomwembe oniasa no. Aholeli aniwehera sa osoma anadipihera wira. Aidini nari aholeli ikano samawani. Ekalele mpanta wawetelela sa winerua emwali. Muimara seya sa iferia sindipeleliwa ovoloweliwa muesimana enirwa. Mkutula wa anashikola eni yakalele oinyambani wa masoa ohia na hiana ojimunle munihikuna na olelo. Ia nisikina kunohorwa wini wihaneva mkumanelo wa ihapare. Atu araru aho kwa mahawa irisa siranenge o provincia ya Wampula, bawala kanyeri wa obagera nihikuna na matano opiera osilo. Abdullah Fai.
1: Eshirupidal centrale ya Wampula, yokore nyawa yora soki seria, meloko mitana pili ni pili, mutana niho okwa watu araru, muhinama ihasara asa mkuguta, sini pieria, meloko mitana sheshe ni sheshe, muhinama provincia ya la ya Wampula. Ihasara asa mkuguta, sirane yoi obairo na mikopo, ni oposta administrativu ya Wanshilo o distritu ya Wampula. Miami hupi eshirupital central ya Wampula, Antonio Carlos, ohajera wira, wohia okwa watu yala, ebangu sokoru, yo wakelela, areto hiyana hiyana anipieria, miloko mitan nenli, na akina haku miloko, ya arena ikacha mihozo hiyana hiyana. Antonio Carlos, ohajera nulake hera wira, okati yo wo, akapeleli oolika niheriwa, areta yala, ya arena ikacha mihozo hiyana hiyana, wa mwili haya, anipieria, emie mosa, ni atana mosa, wa yala akinaku, ya kamilio inoreta, wa AVC, na vakinaku, miloko mitanu na asheshe, ya atupeliwe, wa inamu naso hiyana hiyana.
2: Dos serviços de cirurgia foram observados 181 pacientes, operados 2 pacientes por oclusão intestinal.
1: Wampanta wanloliwa makwata, mwakelela, areta anipieria, emie mosa, miloko mitana mosa ni mosa. Waiyala anli yu operariwe mwahawa ikacha miho saarinaya. Na vya mwahala anu mkina kuu, wamitako sahuse yase, shiripital central ya Wampula, ahalo liwa, arata ni pieria, emie mosa, ni mosa. Yala arani ikacha miho toso hiyana hiyana. Na vya akina kubiloko bilina anli, hapa shari. Na vya mwahate lo munchene, muhina wa arata ya lotene, wa provinsi ya ila Wampula, tale, opa nyoreta, wa AVC, mkanle uma wa rutu mpanta mosa, ni wira hutrompozi. Na vawatu mera na mkuluiru anama wanu utene, wira, ewe hereke mwili haya, wa inamu na soli ya maaka, okala wii wa ikumelo, iaka, miloko mitana pilu ke lako holo, hindi kumiheria umiholi kaja miho seni seyeia, mvukulelaka, etuyo wele ila shiwa vanchene, iola sinjene sa makura, ninateleke, otima kasa, wakutani hiku. Washaka vale, wawira la wota la mwili ahu, wakanlia husisa, oweria ushinta, mutano niho wareta sisa, wapwela kuna akamela.
2: Dos olhos e gorduras e também optar pela prática de exercício físico rotineira, de modo, acima de tudo, a retardar o aparecimento deste tipo de doenças.
1: Miami hupi eshirupital central ya Wampula, Antonio Carlos, asweli haka, mihai kwerenyiwe, waiwora, meloko mitana pili ni pili, sogi seria. Wa shiripital so hiyana hiyana sa provinsi ya huyela ya Wampula.
0: O distritu yo monji kwa, oni olipiheri waka wii, si hirehereriwe ikatera so kila ateliwa mashikolani ya wintu, ashina mwane yale angila ativati, yonesa murere lo muimara sinorwa, Janeti Hortensio.
3: Ama holela e distritu yomhikware anrua akumala gamiteko sope kiwa minyuku sa mshikola inireluwa wui oikale na shikola onikela okilatiki vate. Miruku iya wamonelo amushatoro e distritu yela Juan Zampula inireluwa wavireluwa ikale lorata sa miteko sosoma mono yole wa pahari wa provincia ya Wampula. João Zampula oso lawe miteko iya inikoma aliliwa na shipapa anamalela anamwane amaholela amawane na tuohia na hiyana amawane memo. Irumeli waka mirerelo iniponyani ya vadistritu. Maholela ola oso lawe omuta olava woto wa musuruku bantune ya wavereliwa miruku sokwe heria metelo samualano wosoma.
4: Na verdade, nós estamos a trabalhar com os conselhos de escola, os pais encarregados de educação, com a direção das escolas, para a produção de carteiras escolares.
3: O que é que é isso? Nevara miteko ia nimkalihero, wamakuru amushkola, ashipapa anamalela anamwane, amaholela amushkola. Miteko seya sopa kaminyuku samushkola. Umuhiko reno, kasirere itakwa. Itakwa sahu kasikanle otu peliwa kanatu ni hiyano kuna hiyasiso. Omuto lava atu ya ale anu hamiri seya ni hiyano kuna kwanyera. Na varavale ni wakamiri kuna pakela minyuku.
4: A produzir pangos escolares. Fizemos esse lançamento a nível do nosso distrito.
3: Moshatoro e distrito yomhikware wampula ajwan zampula. Usuli haka miteko inikoma liliwa sopa kiwa minyuku sa mushikola.
0: Amiteko anuhera sa oso maudishitu yomwembe oniasa no, aniveke la wii, aholeli aikano sa mawane, ekale awete lela mpanta wa wine liwa imwadi, ehive ihaka sa emara ya eshikola. Eyo perero, enkumede la vava onone ya wii, imusi sikinaki na asiri no niwire herera, mumitete sa edistritu ele, ehelelaka itonyhero sa wii unokalao emwali. Wawi iferia sina chamela. Mpanta wawine lua emali. Orimu kalo yowo onakukurumiha. Alipa niwehera sa osoma. Maha wawira. Anine duwa asina mwane muemara yosoma. Ehali ela ela liwe ni namweme lela aehiche ya mtoko eno niwehera sa osoma. O dishiritu yomwembe Rosario Akimu. Yowo onalipe lela wii. Anamayari ni asine na asina mwane. Enhala. O kavihera wii ashina manaya e usere eshikola mohi hiyerera. Rosario Akimu, o hima ariki wira, ashiti iti, tia o eni inakalela mpanda wawusiha anaya, wii muholo ekale a oruiha muholo elapo.
5: Na nossa tradição é que...
0: Baba onacha melaya iferia antokumuhapu watu amapuro ala ri ya winedua imali. Hiyo kanahiha. Naweke la wii, wawahi ya naya umadini ekale a otiti nihera mahiku a iferia ya winto eshikola ya pajeri hiwaka ya hihuzere. Hiyo naweke la hon ni wito enkavihere wawusiha ipiro sapama anamanene yao. Wi muholo evarelele elapo tepitepe distritu yela yomwembe.
5: Para nos ajudar na sensibilização.
0: Ni mwingwe mtoko ene wehra sa mteko soso ma omwembe Rosario Akimu. Andeli heraka sa murerelo onikumelela mpanda wa otariha mahiku awine liwa emwali ni ousera wa ashina mwane ai distritu ele. Eo perero to yokalela mpanda ya wii anamayari. Yawe checheke anaya. Muimara se ya wii ekalele ojayi ni sasopa hapaha ni so uriasi. Rukureriha muruni wa wii eni ekale muimara sa iferia. Amiteko ohera sa osoma. Odisitu yo marupa yawo mutanova ahamina ehiha uhusi huwa mashkolani. Eyulumo ya mawani, maha wa otowa ikaruma sene sawisi na rumeliwa. Osomi, onihaniwa bilingwe, wanihusihiwa mpuwa mwa ishkola miloko miraru. Mwaseyo sikande, ojishiritu iwo, sinapiera miloko mitana na mosa, nuwa emosa. Ya kaviherwa ni musuruku wa kumelela kwa malano, onihaniwa progreso. Ori wawiwa nana wa elabu ahu masi ohikande wa eboma. Ano malano oo, ohia okawihira ni msuruku ni ikaruma. Ehali elaligwe ni mtoko ene owehira samiteko sosoma umarupa Domingo Jarabe. Yowo inre wira. Ekandene wii, eboma enasasa sa ekavihero ni ikaruma sa ovarela miteko Um eaka enorwa. Mbuwa mwa ishikola miloko miraru iyo. Nsomi hiwa pahe eputikisi.
6: Nós estamos a funcionar com o monolingue.
0: Manina no, o somi oriwowo oriwa eyulu meye putikisi pahe. Hiyo na kenle, ula mudeli wokumila o ministeri yonwehera sa osoma. Wini hihe manina no, na sasaka ikavihero. Ya wii osomi owo wari mpuwa mwa ishikola miloko miraro. Wano erimi hiha, mutano va. Hiyo no hiha, wahawa otowa material.
6: So, por contas de esta insuficiência do material.
0: Ni wale masu, a Domingo Zarabi, mtoko ene wahirasa osoma o distritu yomarupa uniasa no, andeli hiraka mahasheni okumihale o hihi wa uhusi hiwa wa ishikola, mashikola ni eyulumo ye makwa. Mbuwa maishikola miloko miraru sa edishirito ele. Osomi onihani wa bilingwe kwa husi hiwa emakwa ne putikis ya hui mwekwa he emosa asina mwane mbuwa maishikola sa primaria ikavi herekano ni wakuvea uigwa sa seyo siri sa uhusi hiwa. Ihali sinkumelela mshududu ya Radio Mosambiki Valishinga enkumelela ya omasu nivonyaka mpaka o provincia ya Wampula o Cabo Delgado o Zambesia. Ndupelo provincia ya Cabo Delgado na mpanya mkwihu amteko onhima ehali ela eni ya wii.
7: Institutu yonlapo ni huyo asan social hina umapurano varia nteko undipwe hii. Ino pankela mpanda, nteko wone macherihani wana na wata kachawa sana, ohipihera mwaka mpaka miaka miliche ya relo, idistritu yona munu uno ukao delgado. Vocho, institutu, ino varihamiteko idistritu ene yeyo, yo wapo keriha nsuruku, iprograme ni yeyo, ya panyale wopo ha asana elfu tanu, nuwa imia chese, yayo asinu manaya, wakelele ya nsuruku wachara ukurumicha, majelio. Asana ya ulante kola unotakanela ni ikuru chorita woku mingina chopavila ukulveliha unuwa wohi tafauti wa sana urihina wala kihachira amuchi ovatoko ni wachira utumiri mirete chino umuleliha uyara. Mwaleli omiteko chino weha miaha chatu i provincia oka Delgado Maria Isabel Raimundo pankenle ushahiti isumanene yela nteko wopo kerihia nsuruku imawani chikina kucho distritu yonamunu. Hawe kila mina yari mwana, akuseraka the kweli mwaha wotu mirimirete chino mumuleli ha uyara, wachara ukulweli ha unu wa worera, wasana ni uteka makalelo orera overholo. Mikina wana va, atiana akina ku orba la irukulu, mwana mkwamona kanaya unu wa nansoho yare lia, kawana kote hiya uyara nanso, nolamulia uyera ukato, unyara mwana moja, unhiya unuwe kevano, kunyare laka. Idistritu yona munu inawone ni umaloni woma huku ukuwela womia hacha sana owota kacha latu omite ko chino varia apangilaka mpanta atu ohiana hiana kamto ko chicho mipatani chowi wanana kamto ko nilika ni hero mieri sita chopa chera mwaka womita no idistritu ihanti kamiaha imie jesenuwa kumi na mocha chasana owota kacha ohipihera mwaka mpaka miaka miliche ya relo wavirikana ka imia tanu nuwashirini na mocha chantikie longwe niyoyo mwaka wumwechana. Ala manumuru ala, guvernu inakala yokurumichi ya yeyo inotruwela uopera amuchi ovatokoni aliaka sana iyolia, atumiriki icholia, anolimaya. Kina wanava asana akina kuu ni matu kwa munu pale. Ala sana la, kana kala akuni, anawerenya. Tingana, mhana wavelela hospitali ni ula nsurukula, uhana wukavihirani, wachara waweha asana, mwalihaka sana, muntesa ni havo, ipwiri, panichole chene chenya, jina penye sana, potundiha, toto. Alearmolmo Maria Isabel Raimundo, mholeli omiteko chino weha mia hachatu provincia oka Delgado, opaka mwaha ismaneni yela ni amucho watoko ni akina ku idistritu yona munu uno u Cabo Delgado.
0: Epo maya e provincia yo Zambesia. Yovukula machelo amusuru kuwinye reduwa mamunisipiuni ni mapoma ai distritu mbanda wa uhidwa sa misewe. Mahasheni Amilcar Dakosisam.
8: Elapo ya Mosambiki mwasi tokwene avu kulela ikoroa sinilapeliwa maipoma nari ipoma ni lamuleme kairu. Elukulu kwela ipoma sa ya provisia ya Vazambezia eniso evukula ki ikoroa mwemiliau ya pieria makuma sheni kinako tanuna amoha wawi elapeli miliau makume li tanuna shishisa metigash. Masuala yerlona amona ni mholeli aigubwete inavariria mwa ware herra arampa Roberto Tomsene. Nina kirati inavariria wa ikoroa soku kujiwa sintoko mwa guvernu onlujilia epoma ya vachuapo sintoko nero wavale ya rai miliau kumini kinako raru vanu ya kele miliau tanuna raru o mkuba ni wana gurue mwa miliau tanu na sheshe vanu ene ya kele miliau tanu. Omolo kwe o magaji da kosta umrumbala vavale yara ikoroa imiliyon tanu na mohavano ini yakeli imiliyon sheshe wawere herno mgarampo hiyana hiyana aipoma ina ila mlame kayaru. Mhole lula ahilonje mwamakupa makinako miya haserenle onamo na wawivu kuli ikoroa inha ahimaka uwe pahiru ni ilimbu ikoroa senhe pahiru epoma ya pereka mitako sawayaya sinya ovariruwa naru oreheriruwa mgarampa. Na emeriru wiso kalo ipoma sa varendre eno rebela mitako sawayaya opara. Hena anoni koroa elukulu kusiyela. Epoma tipo wa mapahiru eni ya keli koroa ya rebela sote sene senhe anchunaya orabela. Evinyakawa epeno pereka akala wimu akeli koroa.
9: Tanto pelos governos estatais.
8: É província de Zambésia. Erno ipoma inilamulame kayaru inapiria tanu napili.
0: Ashina mane anipoha 44,000. Oya duwaru piera iaka itanu yawo. Enhala okaviheri wawi mirutu nsaya. Sikalesa wili pia mwakihera ereta ya namusupisipo. Janete Hortensio.
3: Mwatelo wa shina mwane anivika na ikonto miloko mesheshe ni sheshe. Anamu ya ruwaru mpaka yaka itanu samunu elwaya. E distritu yo mkupure wa mpula. Animwa kame liwa ne kampanya yoba hiwa mwapompe oreta wa sarampu. Oreta ola opatungwe mkupure mweru wa julu. Ovinre ni mpaka umuto lava so mwale iwa miahamu loko ni sheshe. E kampanya ela empatiriwa esegunda feira. Enikela olekela esumana emosa na ve enroa uholeli waka ni makuru anikela omwetaka mawani. Ni mwatilo ama tekiniku miloko itana mosa ni atanaili amwalanwe kumi ni mkali herio wa maholela amawani ava distritu. Maholela weheri amiteko sava distritu mutiana ni sotungu mkupure wa mpula Afonso Amoni oswelawi omuto lava ama tekiniku amwalanwe kumi. Aniva hereria ni miteko so wale lihere anamawane o kalela e kampanya yela ya sarampu.
10: O que nós pedimos sempre e falamos nas nossas palestras matinais, nas nossas unidades sanitárias, é que toda mãe que tenha seu bebê menor de 2 anos leve a criança à vacinação.
3: Nilipi heria hu ohima mpalestra mwahu o centro wekume watumereria ashimai otene yale arno mwana ohimaleli he iya kapili umuro uha obahiwa mapompe edistri twa huila yokala no mwaha mosa omvela veliha orumaha mosa ana mwani otamaka ekulutu ne ekulutu masimwaha wolima ni wavya maposho amuhaku orimukali no mosa onishangiha. Mahawira kala anamwane ahimba hiwa mwapompe.
10: Então, se nós temos as crianças não vacinadas, eu, o vírus de sarampo pode atacá-las sem nenhuma atenuação.
3: Afonso Amoni Mahol na Uhera Miteko Sava Distrito Mutiana Nisotunko Mkupure Wampula Osoilihaka Oreja wa sarampo. Mehase ya mloko ni sheshe simwale iwale so neleliwe opostu administrativu wona mina ni Mkupure Sedi.
0: Nrowe okapu delgadu na mpanyeto mkwihu amuteko unhima yawi.
7: Tongko manelo noma yoku miha ipome uno uka delgadu. Nina avri haye takama huku sirini na kenta mweru wa goshtu uriahu ni huku. Na mayoku miha ipome uka tin tongko manelo nino pima chaya ngina womite ko chivara liaya itafauti chinonania ni mipanko wajara ukomaliha nrima wokumia ipome watuna va provincia. Longwe niyola na tenke chachieru ntongko manilo nino kurumicha uvara mite ko chola kiajara nkaini anamowani watu sove nchichinene amuavano nina chopavla ukumia ipome manana mamocha o kavihera ni wopola ukumi. Ni hina womite ko chinovaria uri ujwela womiri tachi kina ku ifaita irnaya ukumia ipome wotuna kamto kuchicho upankela mpanta womayo kumia ipome yayo ano poherra wakulela mio perero choma spitali ya pavilia ka ipome. Nyaparinya chihime chie ilelo izdadi opempa ni Abel Buruhani kanle notonyera ntongko manilo nomayo vaha ipome provincio Kabdelgadu ukatu wa kokoya varadi Msambiki hina wavirihani huku nontivela nino wa mauku shirini na kenta mweri wa agosto ni huku nomayo kumiha ipome.
11: E hao mobilizasao las escolas nos sitios públicos também, mas por o cala a twenty chole, na aronha ka wengwe, piva haka ifaita yo pome, piva haka patonkela ka inanna chinkala khali ya mgiru 21. Vano

0: o tuna waya
1: iyo ko le na wovi hana mizi u vai pome kuna weri etu ni kuna opi etu for example miki hana o 85 doações nene chipa jenraka mpaka neva atamiri nyenyo watikila kwa lepimu kuma ajumana waha wa kina kwa nkume haka pome wanu ya viri haka wale meri miraru uperiode ya chiene rutu ina sentri ina wapa isila wira mia nava maki kumhege pome yo
0: ukate niyo yo kwa yomo pane huma ha hola kichara wira nina wami panko ntongo manelo chirinaya uri ukrumicha mikupiti chola kichara wapavila chama yo kumhea ipome onanano ni umaru sela womite komi choko chikina ku cho i provincia yo ka delgado
1: nina kavi heria meji kontempo for example Cruz Vermelha internacional ana kumhaka wakamizola para upankela e kampanya wira rwa mashkola ni ama kana chikola wale raru Ubaye pome ata hawa kina kutame organizasyon ya mpanka wira na wake ilanshe ale ambaye pome ala ale. Ya mejivane nilepila wira yala organizasyon wangu vramentazi ala ala. Ala hapo yale kini nilelo hiya alava. Planu nyo kajintosa chihao chinchi chopanka. For example mpaka na chole asociasyon karne skritorio. Asociasyon ekipamentu karina. Wanone nino lila ni kalana ka antana nante kachaka makulani hala helaka bangu dedaduji.
0: Nivere kwachira uvri hiya woni huku no mayoku miha ipome. Yoku nonti vela nino wache hala kilelia uhala uvari ya miteko kamto kwa wete tia otonkanene. Wali ya malua oru kureria. Usomia mihupi ni ifera yoku mi.
2: Aho leli aidini u provincia yoniasa anitonya ugila ati nguigwa nana eri epiro ya uruha sa mpuhamu elapwa hon. Yowona ela ihimwemu ni hiku nana na mararu na vira valishinga. Emara ya pakiwa ya mavekelo, wi okale murechele mu elapo aho wa wi kalela na veto okale olevelelana. Pamutenka asoma hiye na mwemelela aye komesan provincial para asuntos religiosos oniasa Mustafa Mbwana otonya elevelelo osivelana mkina ni mkwawe uluma ya kalama nyaku nyaku siriseyo sinkwelea. Uchari haniwerano atu ailapo yo Mosambike. Mholi ole aidini, ori ohi kwela sa seyo silikumelela sa enyamanya. Mumapuro kamosa kamosa, amitete sosudu e provincia, okala okabu delgado, tebi tebi, ne anaweke lanto wi, mashove e ikalele mpanda wa mkutulene yola.
3: Respeitar regras de convivencia na diferença.
2: Ochichi mihera sa seyo sirisa okala wapama watu eri yorerela. Ni uheke sa muholo. Ni muholo ene yowo okale wa ororo meda shawi mrechele ono okala. Nsuwela ka wi muluku ona kalela ahole laka sotene ya remi atu eri awiye wanana. Wanto wawinto mrechele owo okale gari wokulea wi otene ni kale a otiki mihana o levelelana ni osivelana mkina ni mkwawe.
3: Que nos Deus de paz abençoe a todos.
2: Kwa mpante ne yola, Hilda Inacio, mutoko ene owe herasa mwalano, genero criança e ação social, na vevasku nkole, ori owe herasa justiça e trabalho, ya lote aya e melelaka nipuro na governadora e provincia, niocharela na sekretario a estado, yawo ahima arikiwira mpuha kaye o mala waka buite o kala miwanano watu.
4: As igrejas, mesquitas e demais comunidades de fé.
2: Igreja, misikiti, ni idini sikina seyo sinna kwele ya wi mpuha ma emusi sereke mpaherera ovekela ya wi mpuha okale, mpuha onipakira owani, mavati, wale lihera aniho ya wii enatariha ipiro sapama. Wawinto okale olevelelana, eri epiro ya uruha murejele, okale no weri wano mpuha mwa imusi. Aidini, hiyo ni natavala, otene muriva ya wii, otene nasasa wii murejele, mpuha okale.
5: Porque em cada dos representantes aqui presente está uma comunidade muito grande.
2: Eu perero ya aholeli